Gen yon bagay mta vle pou nou kompran. Ouè, gen den moun depi sou premye hein, lan mou yo, yo tou marye, sa k pase. Se poske moun sa yo, hein, deja genye maturite. Ok? Yo genye maturite emosyonel. Sa fe ke relasyon sa li pa baze selman sou emosyon. Men sou de komprehansyon ak responsabilite. Wè sa? Responsabilite. Li konte an pil pou nou. Sitou pou mèdam yo.